Jesus. Now next all night, we baba be dia dance here. So offer emoji ano. What in the pediano? Aye ejuma ewie dada. Ewo Yesu dey mo. Ye kina sa dance die so so so wo ha na wo yare a. Be bibiara yare no wo no. Ewo Yesu Kristo na so ani dey mo. Yes, sa yare no. Same feel the pediamo ko. Ewo Yesu dey mo.